Jamache ni muso ulu anisu. Mana bila amino kone tu alai. Mana do minga sula kone tu alai. Mokali ho dunu ya. Ne fani mali ne koroni no ulu anisu. Anga benga benga. Dunia mo holu ay sabali tanu masa ay